mandara sa magtayo yung gich sa magtayo sa uda pa chile kishkona sa magtayo rin chika tingawa kay programasyon. Sila sa labi ko nang batikan news niya.